people, I'm going down.

tonight.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Smart at Siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung maminaw ka,

0: XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko namin og XFM. Tawag ko ni Lagbayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Okay, ikaw ang tawag malagot na nyo kay kundi mo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pagkabulan wala ka kabayan?
3: X.
0: XFM.
3: FM.
1: Exciting!
3: XFM.
4: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: XFM.

0: alas 8 sa gabi.
1: Time check brought to you by Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, siging gasiyok. Nangyo akong babungog. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dugay, isatabang sa atang panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Salon.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal o sakit, dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka moinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika, Sunton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Sunton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Sunton Gold Coffee Mix.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dyan ka buong bulan.
6: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw mi sa X. Dato na mi. Ang sudad, duha na ka buong bulan.

0: sa araw-araw.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.

0: FM.
1: Santo Plus Gold.
2: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga dukol sa inyong mga lugar.
3: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayo kayo ba? Yan na ganing buntag, kantong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Permi gud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gid to kay murag lahi ra gid kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 User.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawaman sa akong pagkaon, inundayong ko Premium D3. Dinuhoy ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Dali na!
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regut. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa doctor.
2: Sa mga bukika.

0: possible user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapag malagalay na ako'y ibatik na pagpanakit sa akong pangkubo o bloodman ko sa high pagod, napabati ko grupong likwan. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng pagkubo, wag ba itong makitaan na akong lula. Ito ni Payot ko, akong gitisingan, akong giminto na pahal.

0: Bowl, bakit taruhan ako, baangay sa bani, ako daw si Jonathan Laway, ang Santon Plus Gold user, patak-tak na lang balaw
1: siya. Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maltar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag kong kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpabili nga mabasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa kadaan.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalaksik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kay akong paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutog sing yun ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gas Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sista Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-turbo!
1: XFM.

0: Facebook user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galoyo, taga-ano kong Suranda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, pagputol, may gabihin yung hindi matulog.
0: Zampon Plus Gold.
1: Kreatin lami na nahulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay ra kayo. Garo na kong kreatin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yung sulayan na hulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zampon Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zampon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipaparap ang ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nabili ko na gatumar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa Exipin, may palit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
0: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit sa sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manamigis!
7: Santon Plus Herbal Soap.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

只是我的而已 I'm in too deep Have I lost my head

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Kaya sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, maayo ang Santon Plus. Manatinig ka tuwid niya dito makaturog ba yung daw niya. Maayo na kong tulog, magdanggo na good ko. Kaya ito, hindi man, masamag inong Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilsson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaka trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamit ta man gud ko anong Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto.
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health and Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabihin man ang duty. Mako nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na kong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirmi na itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit sa sanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendong itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Unsay kalahian sa una o garon?
14: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo,

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

Thank you. Thank you.

0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
1: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
4: Ay, pusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batigong salawan. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral. Lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako din.
6: Dili na lagi.
5: Kahit man naun sa bangi mong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naun sa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Usa man gyud.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louvier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pick

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita sa Bunta. Express Balita. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
4: Aras mga katropa, 11 minutos na milabay sa alasaysa sa iyong kabuntagon sa Adlaw Domingo. Ani-ana ka lang ng mga headlines sa ato ang mga balita.
3: Headlines, headlines.
4: Para sa balitang lokal, mga tagas ng armas, bala o explosive device gipresenta sa HIB at sa pagbisita ni Division Commander Angkaw.
3: Headlines, headlines.
4: Dugang sa ito ang headline, sa ito ang headline sa balitang regional. 5 giingong patay, 6 ang missing, human sa landslide sa Llano del Sur.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang national, patay sa tungod sa bagyong Inday o habagat, ana-ana sa 17 ang ihap.
3: Headlines, headlines.
4: Sa ito ang balitang international, Taiwan, China o Japan, nangandam na sa pag-abot sa bagyong Inday.
3: Headlines, headlines.
4: Sa balitang sports, France abante na sa semis sa FIFA World Cup.
3: Headlines, headlines.
4: Sa itong balitang showbiz, Atasha Mulak, gisaway sa mga netizens, human nakuha ang lead role sa Ani Batong Bakal musical.
3: Headlines, headlines.
4: Sa ito usab ng balitang kakaiba, roller coaster sa China, giilang ang pinakahadlok na ride sa kalibutan.
3: Headlines, headlines.

0: Mga katropa, good morning, mayong bunta, ganatong tran!
1: Isparas! Malalita sa weekend! Malalita sa weekend!
0: Good morning, mayong buntag din sa ito pagpanag-uban sa programang Express sa Balita Weekend, mga katropa. Sa ngalan sa regular anchor ng programa, katropang Jonathan Lee Suriano. Kinaisa-usa inyo hang makauban siya ron, katropang Rustum Villafranca, mga katropa. Araw sa pagkatod sa mga balitang impormasyon sa lodo gawas ng provinces Bukidnon. Madungog kita karon, mga katropa, pinaagi sa dial sa inyong mga karadyuhan via sa 101.7 XFM Bukidnon. Og makita, wala dahi, duwa dahi tayo live karon kay di makaya. Madungog ta sa karadyuhan, 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa. Na, pislita lang inyong makaradyuhan da. Oh, 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa. Oras na to, katropa. 16 minutos na minabay sa alasays. Og di na tamaglangan din hitas kompletong detalya sa balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa detalya sa balitang lokal, mga katropa. Ipangunahan ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang pagpresenta sa mga tag-as nga klase sa armas, mga bala o explosive device, atol sa pagbisita ni Major General Marion Angkaw sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, adlaw nga Sabado, Hulyo 11, 2026. Ang pagka-recover sa mga armas atol kini sa sunod-sunod nga operasyon sa 8IB nga miresulta usab sa pagkamatay ni Elias Kakoy niatong Hunyo 21, 2026 sa may sitio na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon. Kini nga kalampusan nagpakita og kasinsiro sa kasundaluhan og mga katauhan nga wag tango na ang insurhensiya sa area of responsibility sa 8IB, ingon man ang tibok probinsya sa Bukidnon.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano, mga katropa, no? Unya gahapong adlaw, mga katropa, giselebrar sa 8IB ang ilang ika, kung wa ko masipit, mga katropa, 56th year anniversary sa maong batalyon, mga katropa. Oh, dito ta gahapon, mga katropa, kauban na to si katropa nga Jonathan. Oh, sa ma 8IB batalyon diha sa may impasugong, mga katropa. Ano, nakigduyog sa ilahang gihimo nga kaning pag-celebrar sa ilahang anibersaryo, mga katropa.

Once ang Xanton Plus Coffee Mix ang imong imnon, maoy ipulin ni mo ang imong kape diha nga maghapdos imong tiyan. Inana ka maayo atong Xanton Plus Coffee Mix mga katropa. O nga, anak ka maayo pa yun Xanton Plus Coffee Mix. Kay dali ra kay pangitaog aha mapalit. Ha? Ag Xanton Plus Coffee Mix mga katropa, mapalit na sa tanang parmasya butikas inyong lugar. O siyempre, mapalit na din ni sa istasyon sa 101.7 XFM Bukidnon. O, nanay tatay diha, paminaw mo nai. O, paminaw tay. Kaya ang produkto sa 101.7, parihan na lang Xanton Plus Coffee Mix. Parihan na lang sa Xanton Plus Gold mga katropa. Naana di rin na ito, ginabaligyan na naana tay produkto, naana tay kuan ha kaning naana tay stock. Oh, saka lang mo din sa sibihan sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Naandiri, mapalit ninyo ang mga produkto sa Yeast Health Incorporated na gusto ninyo paliton mga katropa. Sama na lang sa Xanton Plus Gold, Xanton Plus Herbal Capsule, Xanton Plus Coffee Mix, Premium D3, Xanton Vitamin C, naanana din sa atong sibihanan sa 101.7 XFM Bukidnon. Aha, manta na himutang, naatas Barangay 8 katropa. Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Ato ni isigutan na pag-abot ni mo sa may kaning Nubo mga katropa, Dirisyonad sa Malaybalay, way laing liko diha mga katropa. Kung gikan ka sintro gid nyo bahin sa Malaybalay, pawala ka. Pero gikan ka sa merkado mga katropa, patuupo ka. Basta kay pag-abot ni mo sa Nubo, way laing diha nga kurbada, way laing liko diha mga katropa. Mora na ang paliko nga street nga dalan sa Karbahal mga katropa, padlong sa Daang Ospital, no, padlong sa Kapitolyo na dito mga katropa. Mora na siya, morong dalana. Subay lang kada mga katropa, mga 10 metros lang gikan sa pagkurbada ni mo mga katropa, makita layo ni mo ang signage sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang dahil dito sa itong building, kinaaman ta sa second floor sa Tala-Tala Building mga katropa. Makita ni mo rin, madungog ni mo na radyo des gawas, mauna na. Mauna na ang 101.7 XFM Bukidnon. Di na lang dahil yung pangutana. Pangita apod ang produkto nga imong gusto palito na anana din his atua sa 101.7 XFM Bukidnon katropa. Oras katropa, 27 minutos na milabay sa alas sa ice o karon mga katropa. Para sa ato ang balitang national. Para sa balitang national katropa, misa ka na sa 17. Ang ginaghanon sa mga namatay tungod sa epekto sa bagyong Inday o habagat. Sumala sa Office of Civil Defense o OCD, Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV

0: Kadaghanan sa mga namatay gikan sa malapatan sa Langgani. Samtang lima ang natala sa Lanao del Sur sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao og duha usab sa Bukidnon. Gipasabot ni Alejandro nga kadaghanan sa mga namatay tungod sa mga pagdahili sa yuta nga nahitabo sa walay hunong og kusog nga pag-ulan. Parayon karon ang monitoring og response operation sa OCD bisan sa uba kung sa uban sa ubang ahensya sa gobyerno aron matawangan ang mga komunidad niya na apektuhan sa bagyo og habagat.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kaduha mga katropa sa Balitang National.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Aghimakak ni sa Malacañang ang aligasyon nga aduna impluwensya si President Bongbong Marcos Jr. sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI. May kalabutan sa giingong hulga ni Vice President Sara Duterte batok sa kinabuhi sa presidente. Sumala ni Palace Press Officer si Yusek Claire Castro. Dugay ng ubos sa Department of Justice ang NBI. O kabahin sa ehekutibo ang DOJ. Busa dili angay. Kwestiyonon ang maong istruktura. Iyang ipasabot nga arunay kaugalingong mandato ang NBI aron magpahigayon og investigasyon sa bisan unsang hulga batok sa presidente. Dugang ni Castro nga seryoso ang nga gitagad ni PBBM ang pahayag sa vice presidente og wala kini niya pasagdi. Iyang giingon niya importante ang pag-imbestigar sa maong isyo aron mo siguro ang seguridad sa presidente. Unang ginang o kanhi House Speaker, ingon man ang kaayuhan o kaluwasan sa nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras kaya tropa, 31 minutos na milabay sa alas 6 sa iyong kabuntagon ining adlong Domingo. Sa ito mga katropa din ha, may purka mo agto simbahan. Okay, adlong Domingo mga katropa, kasagarang karon mo agto gus simbahan mga katropa. Dapat yan ang movie purka mo agto dito katropa nga lagsik imuhang kanabitong pandawas. Labi na niining panahon na ito mga katropa nga nagsigi na lang din tawag ulan mga katropa bitaw. Muro mag-usa naman ng sobra simana naman ng siging ulan na itong mga katropa. Kung dili mag-ulan, magtaligsik po siya, maghapon po mga katropa. Nga maglakaw-lakaw ka, aw, kung hinay imong immune system na mabardown yung kakatropa, muna kinahanglan niya pakusgo na ito atong immune system sa itong makaigsunang karon niya kapanglakaw. Na mga lakaw karon mga adlawa mga katropa, labi na kay inaning panahon na. Na di ta magkumpiyansa katropa kay basin og magpislango na ka. Nga madutlan nga madutlan ta katropa ba oh. Madutlan kay sa mga balatian sa palibot. Mo na nga di ta magkumpiyansa. Kinahanglan niya kusog ang atong immune system mga katropa. Pina tumarta og santon vitamin C. Ubanan nato sa saktong tulog og saktong nga pahulay, saktong nga diet mga katropa. Mao kana siya ang kaning unsa bay tawag niya? Mao na siya sikreto di ay. Oh. Mao na siya sikreto mga katropa. Aron niya ang atong lawas kusgan perme mga katropa. Santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mga katropa. Umikan na kita nga mga breadwinners pamilya di kinahanglan nga di kita mabardown katropa. Kay kung no pay, wa kay kung ay kung no work mga katropa, wa gid po tay pay mga katropa, way makaon ato pamilya. Looy kaayo mo na nga maniguro ta mga katropa nga di ta maka-absent sa tong trabaho. Aron niya na ay makaon matag-adlaw ang atong pamilya mga katropa. Ayaw hulatang nga mabardown pa ka sa balatian. Oh, paragang nadaan sa Santon Vitamin C ang ascorbic acid alkaline vitamin C mga katropa. Mapalit na sa pinakaduol nga mga parasmasya, butika, duol sa inyong lugar. Og dinhi usab sa 101.7 XFM Bukid Noon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagkatod sa itong mga balitang balita, sa itong balitang national.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gipa sa kaanong kaso ng cyber libel si kanhi Congressman Chico Barasaga sa Office of the City Prosecutor of Manila sa Manila Regional Trial Court on RTC. Ang kaso may kalabutan sa usa ka social media post nga giingong nakadaot sa dungog ni Congressman Rolando Valeriano, representante sa 2nd District sa Manila. Gipasaka ang kaso batok kang Barasaga tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10.17.5 o Cybercrime Prevention Act of 2012 in relation to Articles 353 o 355 sa Revised Penal Code. Matod sa prosekusyon, nag-viral ang maong pahayag tungod kay adunay gibanaban ang 1.9 million ka-followers ang Facebook page ni Barasaga. O ipaambit usab kini sa pipila ka online news platforms. Girekomenda usab sa Office of the City Prosecutor ang piyansa nga 10,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan samtang nagparayon ang pagdungog sa kaso. Samtang wala pa'y gipagawas nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa kasong gisang at bato kaniya. Ay hinumduman niya netong Abril. Una nang giatubang ni Barasaga ang kasong cyber libel human siya kasuhan sa negosyanteng si Enrique Razon.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras kaya tropa, 35 minutos na manabay sa alas 6 o karoon sa balitang international.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Sa balitang international, mga katropa, na ang ngandam na ang Taiwan, China o Japan sa pag-abot sa Bagyong Inday, nga ano na international name nga Bavi, nga gilaumang magdala o kusog nga pag-ulan o kusog nga hangin sa maong mga nasud. Matod sa weather authorities sa Taiwan, posibleng magdala og bagyo og hangtod usa ka metro nga ulan sa pipila ka lugar niini. Kapin 29,000 ka mga sundalo ang naka-alerto aron mo tabang sa mga posibleng rescue og relief operations. Ilabi na nga gilauman niya kini na ang pinakadakong bagyo nga moigo sa Taiwan basi sa kalapad niini sukad ni atong tuig 1987. Samtang sa China, nagpasidayan usab ang mga otoridad nga mahimong adunay dakong epekto ang bagyong Bavi kung moigo kini sa probinsya sa Fujian. Nangandam na usab ang mga residente sa habagatan sa Japan, lakip na ang Tsukishima Islands sa posibleng paghapak sa maong bagyo. Gikansila na sa pipila ka airlines ang katusang ka mga biyahe tungod sa mga daot nga panahon. Lakip niini ang mga biyahe sa Japan Airlines, All Nippon Airways, Thai Airways o Malaysia Airlines nga nakaapekto sa libo-libong pasahero. Padayon niya gipasilaan ang mga residente sa mga aktibong mga nasod niya sundon ang mga abiso sa ilang lokal nga otoridad o mag-andam sa posibleng mga paghikling kung gikinahanglan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, 37 minutos na malabay sa alas 6 o sa ikaduhang balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpabuto ang Iran o napulo ka ballistic missiles padulong sa Azraq military base sa Jordan niatong Webes, Hulyo 9, 2026, mga katropa. Matod sa Iran's Revolutionary Guards nga gipasa pinaagi sa state media sumala sa Jordan, ilang napugnan ang 8 ka missiles nga gilusad gikan sa Iran o walay natalang casualty o kadaot. Nagpasidaan ang Revolutionary Guards nga targito nila ang mga military base sa US sa rehiyon kung mausab pa ang giingong US aggression. Samtang sa laing bahay ni Konhod na ang ginaghanon sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz tungod sa nakagrabing atensyon sa rehiyon. Kasagarang adunay 130 ka barko nga nagagi kada adlaw sa maong ruta sa wala pa ni samot ang panagbangi. Apan karon nahulog na lamang sa usa ka digit ang gidaghanon sa mga barkong naglayag sa Strait of Hormuz.
1: Express Balita.
0: Oras mga katropa sa 39 minutos na milabay sa Alazais. Ato mga katropa diha labi na sa atong mga papang nga medyo lisod na. Oh, lisod na mga katropa kay kanabitaong lugaw ng kambiyada. Dito kumpiyansa kay tauan kas misis ni mana bay. Tauan kas imuhang misis. Misis anang trabaho ang mga katropa. Na lumoy na kaayo imong kargada. Oh, nabitaw nga kwa nabitaw kayo. Ha? Lumoy na kayo mga katropa ang imuhang kargada dayon. Oh, lumoy na kayo mga katropa. Kay wa na luya na kay gikan sa trabaho, pag-ulis balay wa na gidintawon, manghugas na lagtiil dit sa tulog. Oh, ana kwa naman kini kapoy na mga katropa. Di na mahimo ang obligasyon din has ilang mga asawa. Kalikdanay na lang dayon inigtulog. Sahay po si Mrs. Pod. Kaning sakit kana pong unsa ni tawag anak kanang isog po kaayo. Di po magpakuhit kay usahay di po si Mr. mo remit or kulang usahay ang kaning remittance ni Mr. Oh. Isa pa na siya sinungdan. Pero katropa ha, tumarta og Turbomin Enhancer mga katropa. Kaya ang Turbomin Enhancer, usa ka na siya ka kapsula, usa ka na siya ka food supplement katropa. Nga kanabitaw makatabang aron sa pagpabalik sa pagkahimsog sa mga kalalakinan, labi na din sa mga istoryang bugno anay ibabaw sa lantay o. Oh. Inana mga katropa ang atuang Turbomin Enhancer. Inya dili man kay para sa bugnoan ay mga katropa sa lantay. Ang Turbomin Enhancer mangod mga katropa, iyang mapakusog ang atong lawas ni ana. So pagkusog ang atong lawas, pagkaugma, ganado kay tas atong trabaho mga katropa. Oh.
2: Tama.
0: Oh, nay nakatsada kay gamito na to siya nga mura bitaw og kana pinang vitamina po sa atong lawas mga katropa. Turbomin Enhancer. Kunya ang Turbomin Enhancer katropa, way kabalak-an kay herbal ang gisagol ni anak nga produkto. Doon na kanay maka o klavo waska katropa nga mga imported kana nga mga herbal nga na pamatud-an sa mga inspirto mga katropa nga makahatag oga kun makapabalik sa libido sa mga kalalakinan mga katropa. Once niya ka na ang imong tumaron mga katropa ang Turbomin Enhancer. Turbomin Enhancer mga katropa, mapalit na sa pinakadool nga parmasya sa inyong lugar. O siyempre mga katropa, mapalit ka na dinhi sa Sibihan sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang mo dinhi katropa sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, dinhi sa may barangay 8 mga katropa sa Malaybalay City, diri sintrong dapit sa Malaybalay mga katropa. O niya, pangitaan lang din, pag-abot niyo ni Mugnubo mga katropa, anay ka sa Malaybalay, pag-abot niyo Mugnubo, makita ni mo din ha ang 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. O niya, saka lang din na. Kaya dako kaya itong karitula din na sigawas mga katropa, dali ratultulon ang 101.7 XFM Bukidnon. Ano mga katropa ha, ang produkto, mga produkto sa sa Yes to Health Incorporated, mapalit na din he sa Sibihan sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa ha.
1: Express Balita.
0: Aras katropa, 43 minutos na milabay sa alas 6 o karon sa ato ang Balitang Sports.
1: Balita sa Sports.
0: Sa ato ang Balitang Sports mga katropa, pinakaunang koponan nga nakasulod sa semi-final sa FIFA World Cup 2026 ang France. Uban, gipildi ang Morocco sa score nga 2-0 atol sa quarterfinals. Ang Spain o Belgium mag-atubang dito sa Los Angeles aron makikompetensya sa sunod nga semi-final slot. Sa Miami, ang Norway nga gipanguluhan ni Erling Haaland mag-igdula kontra sa England nga gidala ni Harry Kane nga iladong dakong striker sa team. Ang Argentina nga gipanguluhan usab ni Lionel Messi mag-atubang sa Switzerland sa Kansas City aron kompletohon ang last four. Isa ra niya ang quarterfinals, nagpakita sa kusog na kompetisyon ug daghang kontrobersiya apan ang excitement sa mga fans padayon nga nagtaas samtang nagkaduol na ang finals.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Aras ka tropa, 44 minutos na milamay sa alasays o karoon sa balitang pangkalusugan mga katropa.

0: Satu ang beli ng pangkalusugan. Padayong gimonitor sa Provincial Disaster Risk and Management Office kung PDRRMO, ang kalidad sa hangin sa Cebu human iabot sa pipila kabahin sa laluwigan ng Ashfall, gikan sa pagbusikad sa Bulkang Canlaon. Sigon ni PDRRMO Chief Retired Colonel Dennis Francis Pastor, nga nakaapekto ang Toledo City, Alog-Ginsan, Pinamungahan, Cebu City, o guban pang mga lugar sa Central Visayas tungod sa hangin nga nagdala og abo sa bulkan. Nagpadala na ang provincial government og assessment teams, food supplies og 500 ka mga N95 face mask, samtang og samtang andam usab nga ipanghatag ang dugang 6 mil ka face mask sa mga lugar nga labing naapektuhan. Gimanduan usab ni Gobernador Pamela Baric IV ang PDRRMO nga makigtinabangay sa mga lokal nga panggamhanan o uban pang ahensya aron masiguro ang paspas nga pagresponde sa sitwasyon. Gipahimangnuan ang mga residente nga magsulob og face mask, magpabilin sulod sa balay kutob sa mahimo, og likayan ang dili kinahanglanong pagbiyahe aron malikayan ang dili maayong epekto sa ashfall sa panglawas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras ka tropa, 46 minutos na milabay sa alasay. Og karon para sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Para sa balitang showbiz mga katropa. Gisaway sa pipila ka netizens ang actress og TV house nga si Atasha Mulak. Uman siya napili isip bida sa Bongga Kaday. Daani batong bakal musical o sa ka-stage adaptation sa sikat nga pelikula nga Ani Batong Bakal. Nisikat sa social media platform ang pag-anunsyo kang Atasha isip magdala sa maong papel apan dungan usab niini. Ang mga komentong nag-ingon nga adunay nepotism o pabor-pabor sa pagpili kaniya. Og ang maong oportunidad unta ang ihatag sa mga theater artist nga niagi sa audition. Aron na usab mga netizens nga nisaway sa iyang accent nga matod pa nila dili angay sa karakter ni Ani Batong Bakal nga nailhan niya makalingaw, mapinalanggaon og makabibo nga personalidad. Samtang nagpadayon ang mga kritisismo, aron na usab mga netizens nga nidepensa kang Atasha. Matod nila, mas angay nga hulaton og tan-awon una ang iyang performance sa musical sa dili pa siya hukman o sawayon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ano siya mga katropa ha? Sa Ani de Batong Bakal. Oh. Out sa kanisya, karang sakto mampod niya hulaton daan. Ay hapa makita ang iyang kuan lagi kanang ang iyang kaya, pero problema pod kay nag-audition na gani oh wa pa lugar gyapon makita mga katropa oh nya kun sa maning musical sa lida ba ni or kana baning murog sayo-sayo stage bitaw kana mag-portray kay mga katropa og something kuan mga katropa. Oh, nalusod na istorya mga katropa pero ako yung nanohon na kung sa'y saktong termino. Yaning Ani Batong Bakal, the musical mga katropa. No. Lain po kayo po sa iyong accent po. Nalusod po kayo. Lain po sa paminahon kung medyo lain niya accent na ipagkakuan niya ang ngalan palandaan. Ani Batong Bakal mga katropa, Pilipino kayo. Bitaw ga old school kay nga Tagalog mga katropa, Ani Batong Bakal niya ang accent din sige istorya kay may pinaslang impas na gyud. Bitaw mga katropa tong oras katropa alas 6:49 na lahos ta mga katropa sa balitang kakaiba kay wa na tay oras mga katropa aron sa pagpadayon gamay na lang kayo gyud dinhi ta sa balitang kakaiba katropa. Gumikan, ginalaagan karon ang Dinoconda usa ka 4D roller coaster sa China. Tungod sa makapakurog nga kasinatian niya, gitanyag ni ini, usa nga sigurado makapapitik sa kasing-kasing sa bisan kinsang rider. Gidisinyo ni Alan Shilk o gitukod sa kumpanya nga S&S Worldwide nga nakabase sa Utah. Opisyal nga giablihan ang Dino Kunda ni atong 2012 sa Jiangsu Province. Samtang ang mga roller coaster nga sakinan mo agi sa 3,500 foot nga track ni ini, sa gikusgun nga maabot sa 78 km per hour kon 48 miles per hour mga katropa. Kini mo bira hangtod sa 5 ka G-force. Oy, suga ba? Balihon ang mga rider sa usa ka 0G roll. Apan dili lang kana ang hinunglan nga nung kini nga pagsakay, giisip nga makahadlok. Giisip usa ka pipila ka 4D roller coaster sa kalibutan. Ang Dino Kunda adunay mga lingkuranan nga nagtuyok nga independente o naglihok nga gilain gikan sa track mismo. Tungod din ang mga pasahero dili makatag-an kung unsang direksyon sila ilabay o iliko samtang ang mga sakyanan kusog nga nagdagan. O sa kamakalilipong nga point of view video nga The Coaster Scoop, karong nagpakita kung unsay angayong pagabuhaton kung musakay sa Dino Kunda. Bisan og hinay ang pagsugod, ang pagsakay gisiguro makapabati og kusog nga pitik sa kasing-kasing sa mga pasahero sa dili pa kini matapos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oh, inumduman na po noon ako itong permerong experience na ko ng roller coaster mga katropa. Kanilaging sa una na ay kanibitong matsambahan apil ta sa kaning pahalipay nga tour sa atong agalon din is 101.7 XFM Bukidnon. Kanilaging wapata na kasulay, musakay kita para musulay. Karon mga katropa kay abi na ko uga onhuna na ko nga wa pa ko nakasakay. Onhuna na ko nga magsinggit-singgit mo yun mo hinay ra magay nang dagan ana. Oh. Wa ko na una si mga kasakay ano mo singgit-singgit mo yun. Pero karon mga katropa sa panahon niya ako na nakasakay mga katropa, wa na singgit na hitabo mga katropa. Oh. Nanggahi na akong tiil mga katropa, wa na'y tingog nga mugawa sa ako. Di na ka makasinggit mga katropa. Oh, grabing hadluka yun na ako, nakapingon yun kung di na yung kumusap. Namduman ako kami itong duha ni katropang Jonathan niya. Ingon ko nga di na yung kumusap yun. Grabing hadluka yun mga katropa, kaburagmap. Taga kang imuhang kasing-kasing katropa. Murabot og muhunong na og pump ang imuhang heart mga katropa tungod sa kanang pagliho kanang roller coaster. Well, mo gito giingong ginako nga panumpa na ko nga di na yung kumuusap. Itaw mga katropa, no? Pero sa mga adventure seeker mga katropa, kano bito adrenaline seekers mga katropa, no? Sayon ro kayo na sa ila. Balik-balikan pala nila. Pero sa ako, katropa, nga natagam na ko, ay, bahala ka oroy niya. Muna mga katropa, ha? Roller coaster. Dito sa may Jiangsu, China mga katropa. Nga 4D pa yun. Oh, four-dimensional nga roller coaster mga katropa. Bueno mga katropa, itong oras ganoon, 54 minutos na milabay sa alas 1 at igong oras araw magparayong pasunahan mga katropa. Kay musunod na ang mga musika mga katropa nga gikahinama ni nanay, la tatay, lolo og lola mga katropa. Dinhi sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines mga katropa, nga pinanguluhan sa aton General Manager Sir Edwin Garing, Datong station manager Ma'am Rusty Maricodino, datong mga kaubanan sa technical department o news department, mga katropa, good morning ka natong tanan. Kini na lamang si katropang Rustom Villafranca, ninyuhang temporaryong nakauban sa programang Express sa Balita Weekend, mga katropa, sa ngalan ni katropang Jonathan Lee Soriano. Kamu yapon dyan paminaw sa 11.7 XFM Bukidnon. Katropa mo, exciting!

0: Meron ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
0: O saan ang sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mor?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, naungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod hak, laroha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. Dagbis ka dyan experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na sana. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping ka dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Kapit akong junti, pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman, unsa na adik to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha? Mawasan ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
10: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
9: Nganong man?
10: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo.

0: masamang butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Tong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: Nurses ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, maminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: isa-isa nang imong tiil dia.
1: Muli ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: lihala naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.